Kaopadom duho buhan kahimo monikid taon. Mundong namot o vinon amontok mamantang dotuhun itamoy mo miyampay dotoko. Izyo ho, ako na po ko pakakalaja kahidasan nga makikinongaw tauhi om papatonong sunduvan om nagihundo ipakalaja miyampay aw manutul do inusan. Nos, miyampay topyumanan inapanu kasyanan. Ako na po ko mangusap isya ho da ganit itinan nga mangusap nagi tapyumanan do kosi om kahansanan susumakit. Kumasa via vinos, pingisaman diosu aw miho gatangon. Kotobian tadaw nos som vinon. Nos toko, timpumikot toko, vinakas ekonomi panamangan.

Tapi naik kami kan hozo i oi tando zina mentadi osul supi mentropehan song hozo nu pahai dihonga i datu Justin Stimul om hino zo mahik di osul supi miang pahai kasagahan om nakong utoko hozo di morin kinjau i oi tanda ina kopusan dekai om ina kopusan ku kadi Charles Robert Tay Sal mentropehan nu bayi nu jam kapahu peram tu minit nadi dodong usupapit bog nu taku om ingkopo Mike Pet si Vato Pombus do kopehan kokomoy do ko zutavan I da pogun to ko montok tarabay na diti ko pram duwa do bukan diti ko himo tadaw ko duwa I da montok do ko pehan te ko intahangan diti ya Meteorology Malaysia umasa am do dongo subab diti ipipiak ni zunon meninggod om nagi miampay asam ipipiak ni zunon igini zunon sakit dongo sadap itin pa montok minso sadap kya dongo sadap na pa nga meninggod nagi umasamit ipipiak ni zunon nagi babos tasibo hinasu na bayan na diti babos tasibo na pa nga dupang param tahu darja Celsius mita kawas na pakozo nga tahong param himo darja Celsius tadi kumata pinay ngabi so kyo nang kibaw na podo palan na humabus na ungo subab diti nga karahibay magkabit pazung pazung na pa diti ako na po kamantak ontak timpo na umasam na po nga agumo kagunaan na pazung pangumuhig na sandi nagi nung baganihan ko sa on dati datasu ko ni tadi pangingimang datasu tayo ko sabay ko din na pangumuhig nagi dato ko mantado o sidangan yung pwede ti hinasu tadaw na babay no diti tadi ko nato binay ko ngabi tamangan na kumuhigan sandi nung akon ko sa tako mintamong dato ko sandi nga isa'y pariwago nung ato na pa nga sa tako sandi mingkakat ingka no it ko pasisan tako datikid tadaw tadi ka na pagkina ko hoso di Sarah Oliver Rainer Omok iyo ay tando Sarah Olivia Raina Omok iyo tando ina nganu sutanan hazo di Janiri Sipaji iyo tando ina tovud ko pasizon ko

0: Gahong, di ka babago bo. Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandis yaho na manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mga vi eh.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mukyano siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aw ya beng suka-suka mukyano kupayahan to sa sandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahing ko di.
1: Nakataak no kupayahan no. May gadi pinakyano di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito vikang ko to aw ko on dom minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo kadohoho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Ikiguno na po nga kada ko tigavo, potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bahay na diti. Nakahantay ko ka kadawa usim mitunoy. Nakautang ko da card credit no. Kiwa na antakantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.

Sabinay ko kayo paghuhi do pauni zon ku itiadu voho zo misusut paghuhi do tumang kisad manta dia zu manta da kasaimban tako do namot iti kopi sa mo tako bago do jam kapat tong pan minit min susubab tada subab kaya pa ditiya bos apa sih nagidopi hangon tako iti o kano po katakan nun kapasarupi hangon nga itiya bos nga kapasan nagikan ni muntok kupayahan tako sa tinsanan

navonu montok do guminavo kaditi gunono o ohonu montok ovosian tohingonu montok do manakadai om hongonu montok manak do sokodung pumsavanu montok katapatan om nagiginavonu montok guminavo dari hono komozono po nga ano na po ikibaw do idotoko nga patakon kon ko patakon nga pagi sa kadung toko na da kumada tiso om kada toko kipa may vo kon toko ni tika ni e mamuso do balazan zo nang kumahik di teko mamuso do oso nang ko daw ipinanuhungan ko daw di a inka ako ni kipa may vo kon toko mamuso mi gadi pengko po nga ano iko gino na po nga pato nang toko to may maginavo om sokyo no ohi teko ano ka bo sa ikhlas o ginavo toko do manuhung na tuhundi nga po iklason na po, take up hogosan na po. Sabab na po nga tingadan, suway, ipahingan na dito ko nga mantad kiningan. Dan ikaw po nga tabinay ko nga vita, mga ito may mo kailasan, datinan to ko, ako na po ko tinan to ko nga, sunupan to ko, om ginawa to ko, so kyo nungup, opyumanan to ko, do agak o pamusapan to ko nga, kada do po timpono sa sundi, kada do pamusaw sa sundi, kada po timpono, pagkano na to, ito ang ginawa, basi nagkikibaw do vokon, take up kibaw, pagyum na datambakot, imi hata ko hansanan ang pambusaw na kuma do tambahut di may do ainganan di da o ginawa to ko binagat itso ang ginawa to ko o managi binagat it pangusahan to ko kumata binang abi itin po bayan maso dati panakulita nga hansan to may managi mingat ingat dontok panakulita om kadahivay do maguna tag kostavak om nagi maguna do signal so ngayon do mga it givang teka it vanan may do ay sorry da om buingaton dali bol suvai idovi kema may vo kono tabi na ikani aw mo kono da signal kiva di do tambakut hidovi di kulita di nga yun intay biyo ya tuhun aw mo kono da signal kamay bo dari ko pangay hono pason mantad kumara to kota insanan mga tamay mo kaidasan hansan to tamay mo vasyon to na ginapo kumara di design po tumada ko nga bida namat tabi pibasan mantadago Stephanie Jepurin Jouti, teka DJ Steph, teka SJJ. Katabian konsikan nisan pabago. Oh, katabian konsikan tadaw nos. Kumasabi abin nos, it patutongkop pagun. It patutongkop pagun diti, itanda kong da tadaw bay no, kapadam duvo, do buhan diti ko himo. Nisan pabago katabian tadaw nos, kumasabi abin nos, sabi abin pakakalaja, it kopisan do kahidasan. Tumodo ko nga bida namot, hozo pamupusan, hozo man tadi Marcus Payus, iya itanda tado kamatan, idpogun sabah, suto nun hozo ditiatin mungan diva sa tiles, iya itanda lumamay do kamatan.

Ihongok ang ilong kau rangangay kasaluran radio ang TBRTM ra ati-atiak pintok min be mampadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sa sawang rtmklik.rtm.gov.my.

gula akasip kapio na intaran anak rapun koto nukain kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, ngibitra aruwal kencing manis, pansor nulumbak asawat, lomok nuinan ra ararayan am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon ang inum rasungoy ansap, karuo sa sandok teh, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat kapo am krima amis ratukir nusanggalas inumon. Katalu, kakulingon ang akan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula kapam ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ra gula, angin vetra inan apihah.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamay ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apasi lulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ang bansa, itakalumulur am amparamay, apakapirot ra pansiluluman ang pahahansayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, papaintalangan ra kaulayan am nan salinut akanon tradisi. Oro kaamatan, apakapirot ra pansiluluman, amparamay rapahan sayang.

Assalamualaikum kapisanangan tutung tabi Malaysia Madani. Baina kinong ho iti kabaran ako yun nun. Palumbusan ko Albia Justin kapagulutulod kabar kabar. Sabah nakaramit hapadama 2.2 billion ringgit ida siriba RMK hapadam telu. Hatu sapat hapadama 2 sumili haji mantada Sabah kinuma ida kinayonon pantangon. Kabar pempenu. Sabah nakaramit pangupan kaburuan ni Desiriba RMK hapadama telu babas tagaya pompus timpu. Kapitanod pangupan kaburuan sa ginumo hapadama 2 bilyon ringgit dilo papahampit apaingalib isa 1,000 karaja ang pangupan kaburuan pointong kapagun. Boyan Montiri, 100 ribang 5.

0: Kata mereka, "Wih, suang teka jam datang ke rumah dua. Mari tidak teka selimbahan nama kebasanan. Untuk ke tuang tarau datang ke dua di titik pinaiko. Ngam yang pai toko di tiap apa bayan datang Sundai. Tamharo iti. Telu Sundai tak ke pegulu. Manta di tiap kembalu tanah toko. Untuk ke datang tuang datang bayan di tiap. Iti Sundai datang ke moiso. Manta di tepi naik tikam. Manta di taman keramat. Maka Sundai di tepi naik tikam diti Milo mindakod nga amu Milo lumintuhun ga diti Milo mindakod Siu lihat-lihat tatukuri ya iti Sundai manta di tikam manta taman keramat Milo mindakod nga amu Milo lumintuhun ga diti Milo mindakod nga amu Milo lumintuhun iti kuma duo manta di tepi naik dindiriu manta kudat anaru-naru iti Sundai di tepi naik dindiriu diti kadau diti tulanut din dianak gay tulanut dinak gayo omit nakanaru temod nga nombono petukadot lamin teke walai nga tindukan disio ka iti kuma telu manta di tepi naik Joni Lunog Miwos kiwos otiki amuk milo opupusan. Miwos kiwos otiki amuk milo opupusan kaditi. Ya, ila telu Sundait manta diti kembalutan tekau untuk dato tuang dat bana diti. Ba kumada kayu dit arahian dat menimbar da Sundait diti ngamila rumah mudho. Aso walu turu iso dua paturapat teka aso walu. Turu iso dua limo siam iso. Iya, kumada kayu di harap pemusrahan karet diti Sundai teko antak datu tuang dat bana diti ngamila rumah mudho kyo. Mbak hari iti pemelawan senang mankuromito iti. Hello, kapisanangan datu tuang tempinai.
1: Halo, kapisanangan nikan lagi DJ.
0: Ya, tempinai yubug.
1: Oh, iya kunot eh.
0: Mbak tempinai, hampat isa Sundai umbalano mamarait diti tempinai.
1: Nunu kagya di kumoy sa DDG.
0: Oh iya, Milo mindakod nga amo Milo lumintuhon ka.
1: Mano po to, mad ki DDG. Ida ti itungol ni noy DDG tu, panay ga mindakod. Dari nga, panay mindaho rumato. No, pundod. At rumato, mindaho.
0: Nunu kya, mindaho?
1: Itungol.
0: Oh, tungol. Nga sedu-sedu pa ka di tepi na tikam di ti tepi na
1: nunu ka di matadig kudak di
0: iti tulanut dinak agayo omit nakanaru temod nga nambona po tu kadat lamin te kewalai nga tindukan di siyo kadaw di ti na iti Sundai da kumodua bo
1: ralan matina di ji
0: nakuroto ralan.
1: Utari idong gano po iti na pagyaralan iti nga idong gano po lamin nga orikot nga idit iralan anaro gyari nga utari mantad nga idil ilamin itukad at iralan kamuyo kung tumududay itukad.
0: Iya kung sikahan to naraitan no iti Sundai itapin ay dindiriw iti kumatalo
1: ano kagyadi.
0: Iti kumatalo miwas kiwas atiki amu Milo opupusan ka diti.
1: Miwas kiwas atiki amu Milo opupusan. Tiki ugarabaw.
0: Sedu-sedu po ka di tabinay Johnny mati tabinay.
1: Bapa musarhan pala.
0: Aya bapa si kau.
1: Okay.
0: Ya nak no.
1: Oh ina panagiya.
0: Ya, konsikan ko ma di tepi na yubog at tunaritan daw iti Sundai manta di tepi na dandiri o manta daw kudat amba amo manguro man ko alanay at Sundai dilo nga kapagulo dila sining manta di mas ni sumiran iti taboy-aboy kaditika now kinanghot ako.

0: Tapi ni kau memasak tu kami sampai di tiap apa yang datang sundait. Ambat tapi ni kau itu sundait datang kau mai semantar di tapi ni tikam. Amanta da taman keramat mila mindakod nga amo mila lumintuhon ka. Mila mindakod nga amo mila lumintuhon nila sundait datang kau mai so iti sundait kau maduo. Ang naritan na di tapi na yubog amo manguro ila sundet di tapi na Johnny na sili sundet at kumaduo miwas kiwas atiki amo milo opupusan miwas kiwas atiki amo milo opupusan namiti kumatalo amiti na pa nga sundet manta di tapi na ikaliyon sumakoh na po itutugok nga tumulod na ipirit sumakoh na po itutugok nga tumulod na ipirit kaditi amba iti pamalahuan da sumusot hello kapisa na nga natutuang tabinay
1: kapisa na nga nagiliyay
0: iya tabinay to masambas hamba ti sa sunda tumalan no mamaray tabinay
1: kumaysa alede
0: iya mila mindakod nga amo mila lumintuhon kaditi
1: makan kahit umur takaw kumasubi alede
0: nakura to umur takaw
1: sumur di ato mur lang nga mo matiling landal gumuli lumintuhon
0: iradik ya ba pengkura iti sundat ito pinay Johnny Lunog
1: mo ko di kabayang dire di irina rilan ko isa no
0: iya amo mongur konsikahan to narita nuhat iti sundat man tadi terpinay tikam terpinay Thomas ponsiko dia
1: maki balanja ako mo lang din sinding di DJ.
0: Sinding din ano no?
1: Sinding di medyan doon di lang di nabarasan ko no?
0: Ba, milay ba nga man ko po niya dati no? Kyo?
1: Ba, kung sikaw na ko no?
0: Iya, miagal na ko no? Iya, kung sikahan ko ma dito Pinay isa rin di ito Pinay Thomas konsekahan nagi kumadya tapi na yatim tu nerita nun nagi iti sundet di tapi na itikam mila mindakad nga amo mila lumintuhun simbar na po nga tumur datulun matapat bah amo manguro konsekahan na kayo iti sining na sumusut manta di Fred Coming pinampatan di Joy Conin boros tulun kaditika na kinang hatakaw

0: Assalamualaikum jam kopo dono pada maturu minit data tuang kakal toko pemiampai di tiap bayan data sundait dua sundait adit neritan di tinu iya iti sundait toko ditingan nasili dat megal diti iti sundait toko komiso sundait di joni lunog miwoski woso tiki amomilo o pupusan sundet na paditi nga nasili na sundet at ako moiso to naraitan nila sundet manta ditikam ito pinay din diriw iti sundet at kumaduo sundet ito pinay kaliyon sumakoh na po ito tugok nga tumulod na ipirit ka iti kumatalo sundet manta dito pinayatim manta damparuli agayo pia gadya irad na banang pamalawa au na kaido ka bahit pa malahawan na sumusot kago. Hello, kapisan na nga natutuwang terpinay. Hello, terpinay. Kapisan na nga natutuwang.
1: Hello.
0: Yeah, kapisan na nga natutuwang terpinay.
1: Ba.
0: Hamba't isa sunat umalan umamaray terpinay. Siyo amo agigina. Ako mari tapinay dito megalit amo sunong kopyo at pamalawan de telepon bah amo manguro pansikaw na dia tapinay nung sunong at apiramutan nga mila rumamot kago datino tapinay yatim wag pipe kanto ilan na pa nga panimbar no di sundet da kumapiro hila tapinay yatim iti Nuridi, apa malahawan na sumusut kago? Hello, kapisanangan na tutuang terpinay?
2: Kapisanangan na kago ay DJ, ako kawago dati mamarayt ako dit nanu kagadi di Johnny Linog
0: iti sundet di terpinay Johnny, miwoski wasa tiki amumila o pupusan kaditi
2: akan niri DJ
0: oy, amum mati mila akan niti
2: what man na patong wadla kan to ka jam meri DJ
0: jam?
2: Oh jam
0: oh
2: i jam lit i jam gantung kang kuya ko iharap at jantung daw yung iwas kiwas hindi
0: oh meri na pa nga nanuhat pangoranan di at tapot na jam nga harap pahat pagulo ka jam
2: i jam lit gulo-gulo it haraat tundu-undu daw gadi miwaski was garim oh. Gari ang pupus-pupus-pupusan
0: oh tundu-undu da jam kangam na ila jam nga ila tundu-undu amu pa kapi yo
2: irin ay haraga i jam ni haraat wadi it jarum daw
0: jadi hamba tisa pamaret no dit atapat itundunduk da jam ke jarum da jam
2: i jarum da jam
0: iya tepat jarum da jam lagi kadi tepinai Johnny Lunak mbah amping kura itu sundet man tadi tepinai kalionam tepinai yatim
2: pemusarahan pun adiji
0: mbah pun si kau nadi tepinai yubug
2: oke pun si kau nadi.
0: Ya, konsikan kung marita binayubog to naritan daw ila sundet manta dito binay Johnny Lunog miwas kiwas sa tiki amo mila opupusan na matapot na jarum data jam ambah itis sundet dito binay Johnny nga naritan duwa po din nalu amo manguro harakago iti tamalutoko dot pinapatad dot sundait ambah pagulo palumbusan ko ilo iti sining man tadi kasi di Joseph o tondo karahian ko karitikanaw kinanghat ako.

Tapi ni kau jam kau apa dapat na pada ma 2 minit ada tu tuang kami yang datang pada ma 8 minit apa gulu lumang tu kami jam datang kau matalu kami ti sundet tu kau ngah 2 padi na lu sundet man tadi tapi ni kalyun sumako na po itu tuguk ngah tumulud na ipirit sumako na po itu tuguk ngah tumulud na ipirit kami ti kau ma 2 man tadi tapi na yatim agayo pia gajah irad na banang pamalawa au no kay du ka. Ilot adua po sundayt dit na lu. Konsikan kumada kayo dit na karayt da sundayt aditino. Konsikaw nagiamo agigina kumada kayo adit e pinapata do ta sundayt. Yeah, manta kapailan. Itita nga sundet nga pilipilyon kupagulok yun. Nuridi. Nuridi papata doon sa sundet nga nung milo-milo nga isundet na po nga mamaguno. Nuridi patod boros dit. Nuridi. Asa na nga takarang hay kita pinay ko on si kahanto itita nga sundet ako nga ang asa na nga ikarang hay antok tututuang dat manaditi on si kaw amo o gigina kumado kayo bah dadamat at maganda diti pamalahuan do sumusuhut iti sining manta di Rick Jacobus ay so no kaliti ka no kinanghoto ko.

May kakal agarasti kita daw, mga raja karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw mantal po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, mi panaw-panaw, mangulod file, teko, bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandat sa minggu na po, nga kapangin kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

kumada kayo dito tim po ba yung karadya ang dok dot banariti kapisan ng anda kumaradya hapon si ko makinangaw ariti ka sa limbahan na toko sa bagipan ng karuhang ada kayo on dok dot at timpo-timpo do kayo papapanaw dot ang karadya ang dok dot timpo diti eto ba na ikaw jam kapermiso talo na pa duminita do tatuang kapisan ng anda tatuang kuma ariti tambalo toko Charles Loginon. Iya kabisa na nga tutuang tadaw ko duo kumata pinay ko at tambalot ko tambalot sa Bab FM Facebook am ten sanan makinangaw nga wis sa Bab FM kasaliman boros dusun da sa depon diti dit o senong kopyo tabi piwa basa ng barakat mantad minamangon kumata ko ten sanan kadi Charles diti apon sikaw amo agigina kumada Charles.

Semua suhut mantah di Dungol, mantah da Pinawantai Ranau. Mamason kumari tampulan Yubu Gatomas mempai pason aku kuro nakabar do kayu kawan Sabah FM ponsi kau kadi Dungol diti. Ponsi kau amo agigina kata Pinay Dungol. Aba sinding na sumusot diti tapi na ikaw isa sinding mantah di Ruta Gideon iti siyo kaditi kano kinungo toko.

Kailo panangko, watas suara na pong watas bobos da sa pong no kabani pagundite. Kagumuan magigian da titina pa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudad subagid ikon watas, watas liti pengayon italun hapod mapat kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,166 kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montag watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran gerai kelapa bakar disan rahat dit kagayat ginawa, it ain tutunan id tangad magigian na kayanan na pagulo dito, bay na, nasilid re-rekatan tutumambuloy mantad labus pagun.

Kailan ka nang po? Sa ngulim na pamantag talutulun Malaysia, na kataguang kabalingkangan kalidasan pamumusaro. Ita nga sukodwagu, kiumur hapadamonam, gisam 24 taon, lebih 25 pihatus, kataguang hagak pamusarahan, masirasi om kamurungan. Lebih kararasi, talun hapadamtalu pihatus no iyalo minaganod SPM tahun 2025 nilan alidas pamumusaro. Kabalingkangan kalidasan paumusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan di't kigunod taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak paumusarahan, musirasi, teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong luunan, pagyano na pong hupan. Panungkiboros niyampayad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan paumusaraw.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi, ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakapiro trapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakapiro trapan siluluman, amparamai rapahan sayang.

0: Ming, tanda kun paking lu karita mu tu. Nak kain si kagak rasa pepati. Nong, pagun tu po karita bukan making.
1: Oh, kau tu kulit. Kaku anu hino. Pa ino na kaunsap pun say. Kakato ko po haling bambangan tu.
0: Ay, nong ilay ga. Mapagun tu po mingkual. Makakisas. Karita mo no? Ha? Makinibit. Pero pansangaran. Ginyo makito mo no? Amon ka matutunan mo. Sambakul po yung jaka mo no?
1: Hey, riyon tu kulut. Aka panday po ngayla mahiyang ratutupon mo karita ni Lono. Onsay po rakon tu. Lenga karita noro. Sino munsong repaking? Lailia pang making na no? Natayhing po yung solor.
0: Ba, oko keraguang ming. Malasan na ka sumingon ni Lominsi. Ito niya mapagon ti. Mapagon sumubol.
1: Tapi, kapayan ayok tupukan rahumunokulut.
0: Kan, ginyo kakudirun.

Sandong ahit sita na bagina mo. Gisambay na, aw kita pa na kapisa. Sabap na matudog ka, asa na kakatanin ka po si Zon. Nanong katatos na dati ginabo ko, damapos diyaw, kumunabo diyaw. Maitin na mato, kanyang kota, diti, biginabaan dito.

Sugandoy kani Shen Claudius Monjohit breko nga VT no piboyan Sugandoy na aw na hay do kumane day da nazatan pogun do kotimpun do kapada manom buhan ko commodity do day ho i do hongkot ko isan KDCA dadi timpo do kapamalamazan do kamatan iti miyang payta ko nagi hozo do kamatan Vitalis V Lampat lumamay tadaw kamatan.

0: Musa ada pinoso di sido kuma ada mapokida di haji ngabi da moy da minta mong kahinasan tumandu da ko tula na mamagompi ngan tabasi da pagun da sininaw timpo itana tabitua subay ko mamaguno tababasi ko si batan sa bagi da tahap kinoingan miyampay da gumon na koy man tungot bitua om sambayang mantok da kapakangan saba om nagi Malaysia. Namot po nang gindino, pinakyano di Tun Musa o Tuhun Ngabi, Islam it poguniti da moy da papadadi da kobasan, papopi usin it tabung haji sabagi da tanudon na manihombus it suang pamalanan o bitua kumadatana to bitua. Koy man na papopi usin na miyampay pointi hombus o kono po kakano da papakito da pagudan kausinan da pointunod nga nagi kapakito da pinggisaman montok da manuhok panu Islam kohimo dino. Doi tababazan ako mo'y pinapobi o timpo ditun mo sa damiampay di Bazon Muntali tumabi doong papatak na sakaday sondi o mnogi sakaday kapalintan pogun kumadi mo'y pakidadi haji. Abalo pariti nga sumembaw mantat saba VFM kusembahan Bos Karazan.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.
0: Bogizan pamunan it Sabah pati hombuson pavak son damia mazada katundan taman pamunan Kim Tech Chiong Consolidate Berhad KTC da kihogo da atus himongopod lizong linggit it taman pamunan Kota Kinabalu KKIP da Kota Kinabalu project it kinaisonon da kihinab da 6 hektar dino so somo da pongoit suang timpo da padang bahu buhan. Piso somo da adadi hub da misompu da mentok da bogizan penadaan teknologi pedagangan om ponikidan. Tutulus mengukap da kesifatan pekelajan ka vagu da sukukuang na da himong atus tuhun. Na bos di Muntili kotundan pembangunan na pengindapuanan om pasakazan i Datu Iwan Benedict da kapapuban di na po ngat tanda tawasi kumada kosunizon it bogizan na pembangunan it pagunditi. Tumanod ako tundan at nakamoy nga papangkob daw pisakadazan na strategik na miyampay na company habus kakadazan kamung na o China. Pinasoto di sido na tumihambus na kumintilian na manak na sakanay katoynan panonsunudan o kawanan montok na munguhan kalalahan na papapapu it suang pagun o habus pagun it anangan na papapapu it sabah. Natubungan ni Datu Iwan na sido panagik munubo bazon mantili ikupongo na babazan mamabak tanah da project na kamoy. Namot ino na buwas di patunod to tuwa KTC Datu Dexter Lau da project na kamoy pisosomo na kapayang kabas na ginumukla ja kompony gisom da ingapat ko gumo katundaan taman pamaunan KTC o konopo ko kapanginga haban da kauhanan na kaumatan nga pisosomo da pipasampu da teknologi global om pinagangan Asia na kampay na Filipina Cambodia om Vietnam. Om tumano di sido maso no o KTC da papavakas da kalalahan no i Ohud om nagunap sa bagi da mangingindapong patitikid da kakamot tay ko kapanoynan om nogi papavakas da mangingindapo tonganini om uha-uha PKS om muntak da manuidong da pionitan da pangindapuan id hobi da kanu manangkiyahid id nazatan ASEAN. KTC nga mamadimpot nagi da kain sabatan asil taunan kuma da duvo laksa linggit it suang timpu tahu taun it timpu mikot. Dimpoton dino da sinukodung da miyampay da kinawangan da 404 sakazan logistik om nagi kain kabaso na ginumu vinakas kalaja company kuma da somok da duvo ngaybu tahu ngatus tuhun. Kopyon dot do kino panayman na tadaw no som binon id koniab. Pinapahumbo sa pason do panongku au gigina di Huguan Muntili Datu Sri Anwar Ibrahim kumadonos nga bida miyampay da pinapabos da kalaja sa bahagi do nos na po nga avasi. Imamuguno do kondunan kavakasan ko duduvo om nogi ginabo di auhi point susubay da matad ko basanan. Mazada kapatanan kapatadan do hibang Facebook no boss di Huguan Muntili do kubosya nam kaundunan do nos nga bi na po nga kihogo montok natuhun magigizon om nagi Malaysia. Nos na po nga tuhun di Osomok Kozod om nagi kilati do kalati do kozuzubo di sumakit om suway ko kibar kabahan o odimot do mandadi di ho do tauntud kiguno do bunakodung do dokutul do manak do pengusapan di Tavasi Kozo. Tadaw no sombino ni Koniab di kapadamduva buhan kohimo patitikid do taun na po nga mamuhogo do sa kaday tinimungan na kamoy kumadatuhon magigizon it pototongkop kumagunan. Kapanayman, tanaw no son binaw na zatanhamin pong sapan Queen Elizabeth,

HEQ Duvo do kota Kinabalu do sindak da miampai kinampazitan na pakakalaja nga bi do kotainan na kuhidasan kalamazan mentok da mamohogo do kaundunan om kalaja tavasi do nos inoponu da tanggungan na mintamang sumaki da paumpus timpu tumano di mohoingon na manapanay nos do HEQ Duvo i Hikma Savitri Sunarto tema taon diti di oitan Our Nurses, Our Future, Empowered Nurse, Safe Life. Papasoto do guno, papabakas do kobasanan, do opus om kalaja itsuang datimungan montok do kumuhigan do sisimakit. Hansan sido do patitikid nos, do patihombus do patanam no kagigi na vo do bisyanan, to izyo na pangatuhon di itasomok na kozo di sumakit. Om suninaw timpu do pungusapan. Tinimungan ka bago do nos ng pinakianu na gida tumihombus na pavakas na toyhan ng kabahan na maza na pinghudan pati hombus do montok do mudimpot gontob do kagiginobo do ta kalaja tavasi. Kalaja managubang kantakan ka susan sandad iya vakas okon ko sa babah do humansan kumada teknologi do ang kawago nga nogi mamaguno pisakadazan na pati hombus itpihatan ng kablintaan, pambalajalan, pamaunan om tinimungan tuhon. Nabawas di patunod hongkod panoizukan ko susan sandad do University of Malaysia Sabah i Professor Dr. Caroline Melissa Payus do kasibatan na tala da kantakan na kusan sandat imahahide do okot da sabap na do kasimbanan na kuzuzubo i mumaguno do kinsamakan ni Hobby Ohud o papahangkob da sa Viavi Nazatan. Katahanan na kantakan na tala at sandat bogo na kibaza da ano da tuyidongon na manza da piopuban na tayhan katumzan omhang sungavian do it lahan mo ni Hombus. Nabos na si Doiti, Doit Boboso, nakupian.expo CC om Forum Asia Berdaya Tahan Duvong Ibu 26 in Hong Kong, Bogun. Nabos din na, da pinasoto na gini Dr. Caroline, da tinimungan kumuhakan sa bagi ijon kasimbanan tupulokis itso ang pinggisaman om damay mo da pointong da om monging kuang da kasibatan kalatan da kususan sandan. Ipumbuzan kini nga zubat ituhu dabal. No ko tayo mo o sabah kapobian na padam duvo titik ay soto duvo laksa linggit itsibo do RMK padam tohu. Pisoso mo do atus apat ka padam duvo makidadi haji sabah pakazan idana to bitua. Ingka kanit ya balam po agun, om nohu di Jenora Mahin na matabogizan berita ehwal semasa, om pidanahin di Dennis Primus, doit bos kadazan tabi Malaysia Madani om kopi vosyan.

Tapi kung abi dong sa pabiti kiva o duwo ko pahihan na suang hamin o suang kapahihan na suang hamin kumoy sa napalitit pari kung abi nga na bitagay matadi Hermes Polycarp Mogindol na matat kampung suak Pinampang papoy ho dabdi dupagun i Irene Moinin di jam kapaduwo padam 2 minit da min subab di kaniyab kapadam duwo buhan ko himo dadi ho i kampung suak Pinampang. Mantano do kaya daniti, damano do papoy ho, kumada sa viavi paganakan Moinin, sa viavi paganakan Mogindol, de nombo na po do sangin izon, tapinay walisam kinabangan naging avi, de Sodom itchomok, to sa ko natina ni Tangotiagak, i Irene Moinin, di rontok tadaw kohimo diti, kapadamimo buhan kohimo, do deho id, habangan Santi Joseph Catholic Kampung Inobong Pinampang. Nga pagoy dino obiton pohay datina ni Tangotiagak kuma dadayho i panambazangan Holy Nativity Trawi Putatan do jam ko pod tongopod minit do dong subab. Moy do atinasan ko sa Dios suguto ko kapayhan suang hamin kumaysa na paditit pareko ngavi nga nambit dagay matadi Hermes Polycarp Mogindol da mentat kampung Suok Pinampang popoy ho da didupogun i Irene Moinin di jam kaduvo padam 2 minit namin susubab di kaniap padam duvo buhan kohimo da di ho it kampung Suok Pinampang mantat da kaya danditi da manu da popoy ho kumada sa viavi paganakan Moinin sa viavi paganakan Mogindol da nombo na pada singizon tabinay walisom kinabangan naging abidet Sodom isomok. So, soko na tinan itong tiyagak Irene Moinin doon to tadaw ko himo diti kapadam himo buhan ko himo doon ho it kabangan Santi Joseph Catholic Kampung Inobong Pinampang nga panggoy din ho viton po hay na tinan itong tiyagak kuma doon ho it panambazangan Holy Nativity Tarawi Putatan do jam kopod tohong kopod minit do dong subab.

Kapoy Hans Song Hamin Kumoduvo na po diti tapinay ko nga vi nga nambit na gay mantadi Adrian Bruno Selvester daw mantad Kampung Pukakon Inobong Pinampang papoy ho dam di dupogun i Bruno Selvester Kondokor di jam kotahu tong padami mo minit dam sadop di Koniab kapadam duvo buhan ko himo dari ho i Kampung Pukakon Inobong Pinampang. Mantana do kaya danditi, damano do papoy ho, kumado sabi-abi sinakagon kondokor botingal, day nombo na po da singizon, sabi-abi sinakagon do Raji Duwaya, day nombo na po da singizon, tapinay walisom kinabangan ng ingabi day tsodo mitsomok, to aw po din o ihan, so ngayon, soko na tinan itong otiagak Bruno Sylvester Kondokor, to mandad po di ho kay katan di ho sonto Pinoy ho. Moido tinasan ko zodio Zeus suguto ko kapoy Hansong hamin na paditi kumadubo pwede ko ngabi nga nabit dagay matadi Adrian Bruno Selvester damantad Kampung Pukakon Inobong Pinampang papoy ho damdidupogun i Bruno Selvester Kondokor di jam katahu tahungupad himo minit damin sadop di Koniab kapadamdubo buhan ko himo doday ho it Kampung Pukakon Inobong Pinampang. Mantada do kaya daniti, damano do papoy ho, kumado sabi-abi sinakagon. Do kondokor botingal. Sabi-abi sinakagon Raji Duwaya, day nombo na po sa ngizon. Santob tapinay, walisom kinabangan naging ngabida at sodomit somok. To aw pa din o ihan, sangyan ho sa konatinan itong otiagak Bruno Sylvester Kondokor. To mandad po niyo kay katan niyo Santob Pinoy ho. Ingka kaniti, kapayhan, dubo kapayhan o suang hamin.

0 timpo da jam ko tu tapi ko ngavi da dong subability kopi pesian insan bago tapi ngavi da ka uni da ti da radio da dong subability kopi pesian da dong suba ba ko masa bi mo kiki nang au audi nei ha no in ko ko zuvo ta man do dong subability han sana basi kapapanay ano na po it ko pesian da ko kyo dong subability kada hibay da jam ko tu tong pud minit ki ba do ko mozon do ti no nakan hozo tadaw ko tahu pason ko pada dozo tapi ko ngabi po pobuzo na po pason dozo ko mada deti maza do WhatsApp deko maza do Facebook let sabab BFM kyo tu jam ko bahu do dong subab ki pada ti no ki pada tumbuhi ko mada deti it konti sabab BFM say dati no nda do na po dozo tono don dozo maza do Facebook let sabab BFM let TikTok sabab BFM nogi maza do hobby no do it frequency do radio si jam ko nam duvo titik du FM. Una po sang kuwa basi o katay man teko katay nando radio do si Zampa Dudubo titik 2 FM kinamay da do Atus Om 2 titik Iso FM Atus Om 2 titik Iso FM ay ho mazali ho do kano ko makinang di kasembahan boss kadazan ay timpo di tito pari ko ngabi papauni si koy do deti it sa Bavi FM do papauni do hozo ngabi do kahamatan hobi no kaday timpo do Wuhan kohimo Wuhan mikat iti mantok na malamay do tadaw kahamatan iti om tanto na do tinaon di ozo hozo ngabi do timpo do kapamalamazan na tadaw kahamatan ongo di ozo lamazo toko tadaw kahamatan ni Jonis Michael Tangin ombay no miyampay di Clay Petrus Edwin Tadaw Wuhan Om Ombituan kasembahan mo skrezan ikot binasi o suaw tumay mo

Ojo di Jonis Michael Tangin dari kong Avi lama sa toko tadao kamatan om nagi tumi ombus de Michael pohon buso pason maza do WhatsApp dap natoy mo do tadao bayno di tit dari kong Avi i jam konom it sabat kyo man ku pohon buso kapi bos yan di MJ kyo de dong subab di tadao WhatsApp sabab VFM kumadi ko Hominan di Hermes datu Hermes Jakim Hominan di Mohongan kampung kampung Lokut Lakut Anthony Jakim Mismus Jakim Johnny Upin Tempulan Om Savi katutun nago ikingan eh gisam na Z kaditi Hansa na hidas na ko tumay mo katodan di Jeh tosaw kaditi Om Iko Yokmen kopi basyan nadiyaw ko Yokmen dat paparha kopi basyan nung sabab tada katong mandadiyaw di Jeh tapi pipasan om kopi basyan timpu ka matan montok na to yung sanan tapi na yung tambahot ko nga vidad nombo na po diti Hansan nombo na po daong hidas om tumay mo makinang kaditi kasi bad boss kadazan na ikot binasi o suaw tumay mo kaditi Joseph Potilo kopi basyan nung sabab tada katong di Jeh suga om pipasan no obaliozo om sabi makikinang tambahot sa Babi FM FB makikinang radio mega di Juliet Julita Margaret MM Sok Maria Johan Josimindong Lucy Dayo Inay Sugod Inay Sandakan Julius Pansay Florita Kinajil Joaquim Kubot Edward Loh Chas Loginon Edward Jakinon Om Nagi Advitus John Modoit Marius Marudin Gawis Petrus Quintin Tambunan Om Nagi George Meaning Dato Elizabeth Morris Patricia Nicholas Patrick Antang Francis Edward Siluk Joseph Golombo sabi diti dahil kasembahan boss kadazan na makinungo na makikinungo na kasembahan boss kadazan na dong subab diti ka Shalom DJ Zoe Florita Kinajil kapi pasyan na dong subab kumadadiyaw o mahansan na basi kinapasikan na mahidas tumoy mo tabi itadaw kotahu ang piwasan kumadadiyaw mason kumadi Florence nagi kumadi Helen Yong Justin Gabriel Adila Duvanson niti nagi Amelia Gom Joseph Patilo Dennis Nicholas Yong Barus Marudin Ingam Satur pason ko no Baliazo Hansano Idas tihumusok to kopi ang buhutan tabi piwasan kuma oinsanan kotahonan DJ Suga DJ Suga kotabian tadaw kamatan kumadiyaw kio kabago di Florita Kinajil Nikot Pinasi bah kakal pa ko daw makinang da hozo nga ability po ni ko da hozo da pamohis da dong subability kamatan manampasi sundu pisampuban sara Agustin membay di pidikanay

0: せ明日は会おうと思います。
1: Panahan hosong patakotohu desa ba VFM kosohing baan bos kerazan no code pinasi.
2: Panahan hosong patakotohu tebrego ngavi nga timpu bae no diti auzo pomenai nemo telepon dong subab ditik yo tu ikot pada jam ka bahu dong subab ngaki bala to buhui kudoid konti sabab VFM dong subab diti saya dati no hinda dan pada zunga pengko panga pason tantu no dok hombus ko pason na pinabuzo mazado WhatsApp patoy ko doy Facebook tay ko TikTok det sabab VFM ilusia tati kopi pasian dia audio jetus wow sugah ka diti miampai do makikinong o hansa no hidas to moy mo miampai pagkanakan no umasam umasam doy ti DJ ka mantad pa di ko sadop ka anak yo sabi bing ka dati gumu boss do umasam de timpu diti maso zo do matabahot ko Bridget Samuel Jonas William Rita Dedora Maria Nick Basintal Helen Yong Dennis Nicholas Yong Andong Junis Lim Peter Kilanom John Tati Elisha Lilim om Jonis Mansatil James Sham Charles Loginan Antonella Jawin om Savo om Johnny Upin om Savo Tampulan om Koyok Men om Toyin Sanan Tampot sa Bavi FM de nombo na po mo kinang odi kasi ban boss kadazan no kapibusian no nga subab tapi pibawasan ka bubosian de zusengen papanaw kulita to hamaw walahan dito nga subab iti kada ko koy daw kabago nikot na si kotodan Lucia bibi Jonah Miadin kapibusian na diaw i Jonah mason kumadi Bridget Samuel Morin Jinicole Helen Stimon Kololina Lojungin Jailin Oyong om i Winnie Totu Margaret Jawo om i Sontop di kota Tundogo Nobel Yazo hansa na tumay mohi das ko o tabian tadaw tagazo do kamatan kumare di ozu sa bebikyo ablakatan to kono da do matad binamangon o tadogo Jona Miadin na matad simpo do papar tabi pibawasan tadaw kotohu kaditi e Julian Yapa kapibasyan na tadaw tagazo do kamatan DJ Zo Julian Yapa di Tambunan kasi matan iti anangan Zo do anangan Zo do pamason kumasa bebi kumare binabuzo da pason ko yang pay nagipaganakan sa bebi ang kumana kisa sabi manan panay da DJ nga vi o insanan kaulisan kong bahutan ko nga vi diti makinang ulit radio dong subab da bayan na diti pason ko tabihan na konsikan tadaw tagazo da kamatan balakatan takon mga vi do mantad pinamangon tabi pipabasan kumang katuhadaan ko na diyaw DJ Suga katuhadaan na kipa na diyaw sunduban kamatan ay sobohid mayampay di Zandi Jenny la simbang mempai di Anas tani sosom sa bi humazo nga bi dait pagun saba om ongon nga gidozo hozo di mini industry ko nga bi kopi pasian tadau kamatan simbang bos kada zani kod binasio swa tumay mo

Ozo di Embly Maidon tapi ko ngabi unduk ngadaw kamatan nagapito ko do jam ka tu hi mga pada miso minit nung sa paribag unta ko tumihan bus pago do miyam pay da paso na pinabuzo maza do WhatsApp let sa ba VFM do dong sa babiti kapipusian na di akong Helen Yong sabi abiti mo bosok kokomay do masamiti shalom kapipusian na dong sa babam tabi balakat asam ta sa pau kabago siya uno kumadi na hizunan om hamin patatapo na po ginabok yo kumadi minimangunom kutabian at menandak tataraw kamatan kumado sa VFDJ de Soba VFM ang pagkanakan ang kumada gidik sa ngapuyan at tambahot sa VFM ti WhatsApp TikTok om eh gisom zet o sa do teko sa mok hansa na ngohi das na moy mom yang pay katay mo tako na dada blakat do to si madamantad minimangunom kanaw no menginom pa daw bike do ha suti mo tak do papay do di osokit ka bago kutaw dan DJ ang pibasan sa ngapuyan matarago Helen Yong det inanam George Gimbon kapibasan na diaw izaw George Gimbon mamason kumada sa VFM tambahot sa VFM FB, WhatsApp, om sa VFB, tapi nai pinsan ko nga bi, nombo na pa na pingungo, om yang pa ida paso na ansan ang hidas toko tikid ta daw. I Johnny Upin, onwabal no, sa mga makikinang ko nga bi, ansan ang hidas tamay mo, yang pa ipaganakan. Ika nagi kuma, insanan ko ang bota na sa VFM, hobby no, kuma de ozu, i tamay mamukab pason ko ba na paganakan ko, mega di gunuhing Simon Justin, Emily Agom, Marius Marudin, Helen Yong, Maria Jakim, Rosso Good, Julita Judith, Om Siko Yokmen, sa baby, makikinang lo do, kasimbaan boss ka na zaniti, bason, kapibasyan, do tadaw ko taho, om kutabyan, menandak, dito tadaw tagazo, do kamatan, om pibasan ko madi, diozu, o insanan, naman tada, pagnakan ko, Johnny Upin, koto, hadan, suga, i Elise Shelley Limiti, om kumadi, akaka, ko, kumadi, diaw, nagi, mamobos, abang-abang ko, pinsan nga bi ipaganakan na iking nga no eh gisom na zet ka dito tabi tanaw ko taho buhan kamatan hansan to may mohidas blakatan to ko na da matabi na mangun matadugo DJ matadugo i Elis dahit manggatal ko pipisan suga kada hibay kyo ka kano tabi biwasan ko man dito zuh bakit na ko to ko hozo di Depp ni Charlene Elbert kamatan bisong buban to ko mao naging hozo di Peter Jupiter Benzing Koy mazan, tadaw kamatan, kusimbahan bos kadazan, nekot binasi, o suaw tumay mo.

Sangyan ay kat Wuhan kahimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na takaw. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimong takaw da lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Sangavyan tako mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvonga padam onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan duvongay bu duvonga padam onom, mongamot pisampuvan mamalamay piyunungan.

0: May kontatipo, tapos ko nga, Vi, may gadi na kumoy ko di kasubab di. Do, tino, montok data daw ba yun ang kiba na tong buhoy, do, sungon tong buhoy, do, moy na pokoy ho, kumoy di ti tadaw kamatan, panandakan tadaw kamatan, om ogumu bagya, o babazan, o ponjulon bagya, om iso ikumazon, do, kagazat ko sa ginabo nga bi do to na timpo do kamatan iti nga kokomoy diti spot ko basanan. Dadi dai konti diti di maza dai dai studio dai saba VFM dai maza da Facebook nga okito hingko ko zuba diti miyan pa ita ko di Gundohing Terence kopi bosian dai Gundohing
1: kopi bosian di Jesuga.
0: Tantu na do sosok kita dong subab diti kyo
1: ina kada bos di Helen yung retino tabi blakat asam tasapo.
0: Nga awi bagi akap na ako bahing kangan do muga diti konti yo.
1: Ay so.
0: Dadi mega no tutulus to ko may de pibasan to ko diti ko kamoy diti spot ko basan na niti om ticket to niti tanto na do ponjulo nom tanto na do kahanangan nga bido tun ginumuan nga biti ti spot ko basan na. Dadi sang yan no spot ko basan na niti iti kumusta no nazatan pagun bati kaniyo.
1: Oh, iti niti.
0: Om dadi sengyan ponjulan iti spot ko basanan iti.
1: Okay. Paguyi katuhadan kuma RTM sa BFM. Minumuho regay iti umbos pasal takudi patalang tiya piboyan spot ko basanan tako. Insan pagu taon ba ino ketinanan spot sabah nonuan do kelajala untuk penganjulan do piboyan spot kebasan nanti dan spot kebasan nanti mengan mengan anjulo do untuk ketahung pun me ngam kamatan ti
0: ngam kamatan
1: om tadi tahung permiso
0: oh
1: dua tadau
0: oh, oh. Nombor dati no
1: hood SMK Bahang.
0: Oh.
1: Isomok di KDC eh.
0: Aha.
1: Nopono di menalgi KDC.
0: Oh, tempat.
1: Di tempat tuh aja di tempat daw so minoho sekoy do school di sempaping SMK Bahang.
0: Oh, kibadog gana da deho diom da di deho di do